0: Boy.
1: Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo? Bawe soda wechupa. Abasigadde bawe soda wechupa. Ako tebaagala? Bawe wechupa, bawe.

tukusaba okufuna okwagala kukole mufe okwagala tukuyita amakyagaliro otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza sesioni eno yimusa emikono gye mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.

mukama yebazibwe kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabulyeko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kikyaba kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za wikendi, Sande, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina ogendako e Congo, nina ogendako e China. Kati musumba ne bwombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki. Nizo kuweerawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okyuke. Mumbuliza akulina. Gwe sooka omutunuulire. Tunuulira kwakulina nye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti. Nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo. Asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinzo no, kankwateko ne kusa. Ai kadu. Olabirira agabbi anti agabbi. Agabbi te. Tolaba ongoleke ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo sinza Katonda wemme. Otunuulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka mitwalo atana emitwe eto osiga osiba otunula. Embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olwo wasuza omaga amaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'12-13. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maamona anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma we. Oba mulya mulye nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ogyeko obutaano gwe. Oyoga mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka 5 ya Katonda nzikuddize. Kayimira ku bigere bye, imira ku bigere bye. Bwe munasigala.
munywerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino omulimu gwatukola mu bassebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo kyekyo ontaddemu n'ekivaamu, naye onkomyewo Mukama, onsaasire Mukama.